0: celebrate Women's Month with 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Tete jalo wana wana sunzo buletsu kwaetse the pulse of Josie ena ke yona 011 radio tadi manako we sheba handle ke metsotso le shumela metsotso e seleseng le skoto ke yona fela metsotso e setseng pele ho raina ya borobe di tsebe he jwale nna le wena re tsa general se re pala masukwana sela se matla sela sa o di bona jwang mona mami dire lakatsa o ka uka maikutlo a hao ka ditaba tse re amang jalo ka sechaba re le sechaba re phela dibakeng tse leng hore kana go tseding ha re a bolokeha bitsong la hore re dumella dintho tse tshwanang le maqulwana ana mona a botlokotsebe hore kenella ka matla makeshining a rona re dumella dintho tse tshwanang le maqulwana dikene e be tsona tse rukwang ka tsona na e be mamedi ka nnetinetinetinete wena ditaba tse ha o di sheba o di lekola ka mokgwa o di bonang ka teng hona jwale na e be ho na le mokgwa e leng gore batho re ka hlola ka teng diketsahalo tse kanakana tse re di bonang tse bakwang ke gangsterism hona jwale ketsahalo ena e etsaetseng ka mane ka Reiger Park e re qobella hore re tle re botse potso ya bohlokwa potso ya bohloko ya hore na ebe ho etsahala eng ha batho ba kenang mekgatlong ena ya botlokotsebe ba qala ho laola diterata tsa rona makeisheneng kore ha re tlohella re bona bashanyana kibana ba ikopakopanya ba hangata ho fumana bile ho na le ngwanana a le mong hara bona moo re ba bona ba ya ikopanya ke lekulwananyana mono re le setšhaba re a iphapanya re seba fela ka bona empa ntho ba etsang ha re ithibi ho etsahala eng ha re bona bana ba rona makeišeneng ba kena maqulwaneng a jwalo maqulwana ao jwale ba se ba theile molaotheo wa bona jwale se le lekulwana le feletseng e se le bona ba laolang diterata tsa rona jwale ka ona mona makeišeneng hona jwale batho ba bane ba hlokaetse ba bolaiwe ka sehloho ka Reiger Park ho kenyeletswa le maponisa a mabedi a sebetsanang le tsona ditaba tsa di-gangsterism ke ba anti-gang unit empa taba ena ha se ya Reiger Park fela ngwaneso ha se Reiger Park fela ke taba ya hore gangsterism e se e ka ama setšhaba sohle jwalo ka re sentse re bona hore moo ho nang le gangsterism teng setšhaba sa mono se phela ka ngongoreho ha hona motho ya sireletsehileng ha e le gore makeishene ya rona ho na le dithunya tse ngata tse e leng gore ho ya fapanyetsanwa ka tsona di-gangsterism tsena ke tsona tse o tla fumana ba na le dithunya ba di thipa ba di eng ba di betsa mme lekeishene le nang le dithunya tse ngata ka hare ho lona ha le ya bolokeha bana ba rona hona jwale tjena ba ka hulelwa dihlopheng tsena ke ba bang hobane hangata ho fumana bana ba e leng hore ba dihlopheng tsena ba ya tshajwa ba nkuwa e le di-hero eng jwalo ka ho fapana dithethefatsi di qalella ho nka sebaka baneng ba rona ka tsela yona eo e jwalo dithunya le tsona di ka sebediswa ho rarolla dikgohlano tse itseng bathunyana ba bolayana motho le motho ya iphilelang fela lekeisheneng a ka qetella a tshaba le ho bua kapa ho fana ka tlhahiso leseding ka lebaka la hore batho bana ba ya tshajwa mme motho e mong le e mong ke boikarabello ba hae hore a lwantshe maqulwana ana a di-gangsterism makeisheneng a rona ka ho sebedisana mmoho le seponisa ho hlaya seponisa leseding hore hela bashanyana kibana hukung e tjena ba etsa tjena mamedi ho bohlokwa nnete ya sala hore ditaba tsa mofuto jo le re se ke ba ra ditlodisa mahlo ho hang putso motho ka iputsa hore na ke ho baneng ha motjha a ka kgetha bophelo ba gangsterism na ke ho bane batho ba batjha ba kena mono le bitsong la hore ba batlana le tjhelete na mohlomong ba kena maqulwaneng a ditlokotsebe ka lebaka la kgatello ya methaka ke bua ka peer pressure na mohlomong ke hobane ba sena menyetla kapa na ke hobane re le setšhaba re hloleile ho fa bana ba rona mehlala le menyetla e meng ya bophelo ke eng se etsang hore bana ba rona ba gahlwe ke o kena ho di gangsterism? Ke eng thwene kana kana e leng hore bana ba rona ba gahlwa ke yona bophelong bo bo jwalo? Mongodi wa Sponisa Mamedihle o sa tswa lemosa hore dihlopha tsa botlokotsebe di utswa batjha ba ho batswadi ba bona ka ho ba hulela bophelong bono ba botlokotsebe. Na gangsterism e se le ntho e tlwaelehileng haholo metseng ya rona ho ebileng re se re e bona e le karolo ya bophelo ba rona. Na ka nnete setjhaba se lokela ho etsa eng ho kgutlisa taolo diterateng tsa rona? Na batswadi ba lokela ho nka karolo e kgolwanyane tabeng e? Na maponesa a lokela ho matlafatsa tshebetso kgahlanong le seponesa hore batle ba kgone ho hlola dihlopha tse? Na mohlomong dikolo le dikereke di ka thusa jwang ho ka thibela bana ho kenella dihlopheng tse? Kapa bothata bo boholo ke bona bofuma, ho hloka mesebetsi kapa ho hloka menyetla bakeng sa batjha? Mamedi ako lahlela maikutlo a hore ke rutlwa rona wena taba ena ya gangsterism makeisheneng a rona o e bona jwang? Nomoro ya mohala e sebetsang ke 075 132 9986, ke 0751 3 9 8 6. The Pulse of Josie.

nete jwalo mabidihle etaba ena ke taba leng gore re tshwanetse re tle re shebe ka mahlo a mafubedu re tle re itonele mahlo e ska bataba fela e leng gore ke morita o ke fela ka bataba e re iqoqang fela ka nako 18 empa ke taba e leng gore jwalo ka setšhaba re tshwanela gore re sebetse ka thata o netefatsa gore bana ba rona ga ba wele maqulwaneng ana a tjena. Go na le batswadi ba tsheyang batswadi ba bang ba re ga ba kgone go laola bana ba bona ba tsebe go godisa bana. Bana ba bona ke dikweta ke dikebekwa. Bana beso re tshwanetse gore re tshwarisaneng go godiseng bana. Bothata bona ba bana ba botlokotsebe ga se bothata ba motswadi e leng gore ngwana wa gae ke setlokotsebe, ke bothata ba setšhaba gobane sona setlokotsebe sena se tlotla se tlhokofatsa wena le bana ba gago. Se tlotla se gogela ba gao bana o kena maqulwaneng ao a jwalo. Ngwaneso ga re bueng ka taba ena re ka thusetsa jwang, dikereke di ka thusetsa jwang, dikolo di ka bapala karolo efeng gore bana ba rona ba sekebe ba kena qakeng ya mofuta o jwalo. 0751329986.

Kona kwa kwa la Santen de Redisen Blue How Train Hotel Rabusha gape rabale Tala Nation Leona basadi bare re bana pile bare a ke re hlakaneng isqamdo zomshoza sona sthaba se diraga tjwa ka molago la Tusong Youth Center ka le tjatjela di 20 ja August 2026 ge rata fela iriela ya le somepedi go ba fela ka iriela ya boraro go megele isqamdo zomshoza zona o itlela fela ga gona entrance fee una pile itlela fela ke mo ile gore magarebe a kopana ba yo boledishana yona le pile ke tsake e dala nation ke tse di ntse le gore di tla ba di le gare di kgatlampana kudu mo kgoding ya bomme kgoding ya basadi kgodi e botse kgodi e le gore ka re ga yona ga jwalo mo ile gore lengwa ga ola wa rena wa 2026 le ona na pele ya magweletsa magagesho na re pele re ipsine le lena e bile re na pele re ya ipsina le lena ga jwalo re na pele re le amogetse kae ka pakae ka mo gare ga di kantoro ka gare ga di fatana ga tsa lena mo go tle go tle mo ile gore re ka pele gore le gona tsa tsinala go no na re la amogela re e tlang le tle le ipsine le rena fa go 011 the pulse of joy a ka gele gore jwale le ke lenane go la ga go la mamrato lenane go la mihla le matjatji lenane go ke the afternoon take over go mo go pole gore nomoro ya rena ya mogala ka fa ke 0751329986 gore ge re thoma go ba le dipolitishano nna le wena ka gele gore gona le dilo tse dintsi le gore ditlo tswelela ka fa gare ga lenane go ge nna le wena re ntse re le gare re le swere lenane go le tjatji nna le khono jwale se shoti se ya le moeng sa gago o go pole gore tla re gere thafela seripa gare sa metso tso go tjomala iringela ya bo raro ya ba le gore re tsena skutlwaneng sa rena sa mehla le ja ji sa rinya ke sheng mraga fa ona pele re tla re ge re thafela iri ya bone ya bela re gona pele re go thengkholela hlogo pele di shane ya letjatjela le khone ye ile gore re tloga ga baka yona ka fa gare ga lana go la afternoon take over go metla re ge re thafela metsotso e mehlano go tswa iringela ya bohlano ya bela gore re re go ena re re na o khone joang ke mo ile gore tla ba re nya ka batho ka mo ka ba ile gore ba dira ga tsa di kgwebo ka ba ile gore ke kgwebo efe ka paife ye ile gore o busy o swaragane le yona ga jwalo na pele o shumishe ona monyetla o ka gore le letsa go ba ka gore ngwalela WhatsApp go ba romela yona voice note wana pele re botsa gore e ka belo re wena kgwebo ye le gore swaragane le yona ke kgwebo ya mohuta mang di hlohlo tse le gore ga hlane tsana le tsona ka fa gare ga kgwebo ke tse di feng di aim le di goals tsa gago ke kae mo le gore o rata go ipona o eme gona pele selemo se se fela ngwaga wo wa 2026 o fela go metla re ge re thafela seripa gare sa metsotso go tswamala iringela ya bohlano ya ba e le gore na pele re laka letsa ba le gore tsatsi la le kgone ke letsatsi la bona la matso.

Apata ke lena la go shelo rofele ona ga jwala o tlisetsa ke o kwanda le setril ana le bonge as rona fa go 011 the pulse of Jose maga re jona go la rena re pile ga tetse pele re ka gara ga seripa sa rena sa bobedi sa lena go la rena la the after don't take over ibile na go la rena na pile re metsotso ke le so me ne vela 14 minutes before the hour 16th mo le gore ka mara ga fa rena pile re tlotsa na ka ga shong ya ditaba e tla re mara ga mo ya ba le rena le wena rena pile re gatela pele ka lena go la rena la letsatsi la le hono re sa le ka gara ga sekutlwana sa rena sekutlwana sa mamarato sa renya ke shenye mo le gore ke na pele ke butse megala ga joalo ge ile gore o wa gona go ka rengwalela WhatsApp o ka rengwalela fa go nomorena ya 0751329986 go ba o ka romela yona voice note gona mo go yona nomorena ena ke fetsang go e bitsa ga joalo ya 0751329986 renya ke shenge nepogolo ya lenane go le go ba nepogolo ya sekhutlwana se sa rena sa renya ke shenge re tloga re lemogile ga botse gore magagešo re le batho re na pele re a lahlegelana ka montle ka fa bangwe sa le motho a re ke ya kae ke ya go maketa fela motho ga re tsebe gore ma leng gona o bolokegile goba o sanjana a phela ore ga a sa phela bangwe re tsene dikolo le bona ebile ga re sa tsebe le gore na re ka ba humana kae jwang ka lebaka la gore mebereko ke yone e le gore eša batho kwa le kwa le kwa jale re feletse le gore mo mafelelong re a latlhegelana jale re na pele re napa ra re re dutse re le bate afternoon take over ra lemoga ga botse gore se re na re ka se dirang ra sirela setšhaba ke sona se re nyakišenge mo le gore wena na pele o tlo ngala gore ka ba le rena ke ma motho le gore o gopela gore go nyakiše yena jale re na tlo bona gore ke ka mokgwa mangwe le gore re ka kgona go leka go kwalakwatsa gore go be go feleletse gore molaetša o fitlhile go yena motho yo ke sona seripagare sa ke sona kutlwana sa gona se re ka gare ga sona re tsene ka maoto a mabedi ka gare ga renya kešeng re ntse re le gare re gatela pele re lebeletse le baotledi ba difatanaga ka gare ga mebila mo gotlhegotlhe ka gare ga naga ya Aforika Borwa mo gotlhegotlhegotlhegotlhe mo e le gore le otlela le le gona magagešong ke re a ke re bolokegeng ka dinako ka moka ebile re fela re lemoga le gore leratadima le fetogile ka fa provenceng ya Gauteng boemo ba leratadima ga se jo e le gore bona pele bo a gatlhisa jale napotsebo gore ge otlela o otlele ka šedi e tseneletseng o tlhokomele le mo e le gore o sepela gona gantši o lebelele le ba le ba gabolang ka dinao mola le mola le mola ebile gape se botlhokwa-tlhokwa ke gore lemoga gore mo sefatanaga sa gago se eme maemong se mo maemong a phephileng se mo maemong a kgatlišang lebelela mataere a gago lebelele mabone a gago gore ka moka a tshuba o lebelele

di wae phara tsaga ka ge le gore pula le yone nalo fela e tsaratsara mola le mola e gore o tlo o gone go bona pele mo yang gona jwale nnete fatsa gore di wae phara di a shoma nnete fatsa gore mabone a shoma nnete fatsa gore di tire tsaga go le tsona ke di tire tse le gore di eme boleng jwa jwa maima pele gore le mohlang e le gore o rata go ka swara di brake ska humana le gore bua le wena ona pele wa thelela he fele tsho dira sele bare ke bambezela re a jika jwale napo o make sure gore napo o make sure gore o a bolokega gore o tlo gone go boloka le maphelo a badirishane mmogo ka wena fa mebileng ka ge le gore ga se wena o le noshi e le gore o tlela sefatanaga sa gago ebile ga se bophelo ba gago bo le noshi bo e le gore bo tla amega le maphelo a batho ba bangwe jalo tsebe gore bophelo ba gago bo botlhokwa le maphelo a batho ba bangwe a botlhokwa re mmogo nna le wena ke the afternoon take over ya 011 mo e le gore o kwatse ka moka ke ditaba tse e le gore re abelana le wena nako le nako tshedimoso tšatši ka tšatši moragonyana ke be ke bolela le wena ke re na o ka rentle o ka re o tsoga wa kwa e le gore ba rene ka moka ga rena a retleng ka boardroom ka mo mošomong ka mošomelang ka gona ka fao o ko ba re a kotokoto ka moka a re tleng ka gare ga boardroom moetapele o na le polelo napile ga letsena fa lena pele le a botsišiwa gore na o ka reng ge o ka humana gore na o ka reng ge re ka re go sasa go thoma go sasa matšatši ela go theogela ga re sa theogela ka iriela ya bosupa goba iriela ya boseswai re napile re lo thoma go theogela ka iri ya senyane goba fitlhela ka iri ya bohlano na seo e le gore na maikutlo a gago e tla ba mafeng godimo ga seo moraga gore botsiotse jwala ka tšeo o tla diamogela ka tsela ye botse o tla diamogela ka lethabo goba o tla diamogela ka ngongorego ka ge le gore a ke rewale ga re tsebe mohlhomong wena o motho wa rata go tsoga ka matšeke o ya go theogela mo gongwe wena o motho go rata go tsoga mosegare gomme o bona ka re nako ela ya iri ya senyane ke nako ye botse ke nako ya maleba ke tsele gore di a diragala ke dikakanyo ge re ntse re le gare re šoma re le mešomong go na le diphetogo mola le mola le mola gopole gore company e nngwe le nngwe le nngwe e na le policy ya yona ka mogele gore ba sepidisa ditaba tsa bona ka gona jale ke se ke felang ke re ge ke abelana le wena tshedimoso ke re o fela o dula o tseba gore na o ka reng ge o ka tsoga o kwa ba re go ka ona mokgwa o 011 the pulse of Joseph na re mmogo go me re re sala gona fa go dimoga skutwana sa rena 0751329986 ke nomoro ya rena magala go mwana ka khone go kanya le rena ka fa gashong Luto ke lena la kosha ile gore tla go yena ga jwalo o ra lokela ke yena a DJ Javine analyst Maki le Wesley K gona fa go the pulse of Joseph ra tle re gatela pele na go ile rena re metsotso ke se swai vela 8 minutes before the hour 16 rapile re tswela pele ka sona se bopego se re go amogela bile ra go dumedi tsa re dula le rena mo go the afternoon take over ya 011

0: monate hey le bo show yo monate ga o ka mogomongwe mo ile gore ka belo re gona o na pile o ya itsina bile o ya memela happy birthday a ke le tshatse la gago re mo go fa re fetse gore lokelengwe e le gore e be ra loka ga jwa le be ra loka ke yena a gabza the small and all them tuda ba tla gwana twi ba re di wa kae le yena Mackenzie le young stuna e ke se hlopa ba tloga ba kopane maisa re ba swarishane ka yona pina ile gore e fetse gore ra loka ga jwa lo gona fa go the afternoon take over ile ka labararo re ipsinne ka lenana gona la rena ja tsena le hono ka mo mebileng ke dumela gore re santsa re le monate re santsa re le mojojo re santsa re le sharp sharp sharp sharp a ke rotleleng ka tlokomelo ye tseneletseng tlokomelo ya maleba go me re fela re latela molawana hola wa following distance go pola gore ka montle ka fa le rata dima la rena le fela le fetoga fetoga bjale ge o ka riegala gore go bona pile go ba le mafarafara a pula go ba matsarasarane a pula na potse gore bona o swanetse gore o dirisela re spitsang gore ke a following distance o se ke wa krele o rona pele o dutse motho mo nokeng mo ile gore go ka diragala gore a sware di break wena o ka se kgone go ka mo efoga jwale a re bolokegeng rena pe re tlhokomele le bale gore ke di bale e leng gore ke ba sepela ka dinao di pedestrians ba ile gore le bona ba rata go fela ba gaolo bola gabola ka fa gare ga mebila jwale ge re otlela le bona re fela re ke re ba tlatsa shedi re ba tantsha mahlo gobane le bona ke batho ba ile gore ba ka dira gore mafelelong le wena o ikhumane e le gore o tsene ka gare ga gakanego ka ikhumana e le gore o ka gare ga kotsi ke tloga ke le rolela mengatse ka moka baotledi ba e le gore le tloga le latela melao ya tsela tšatši na le hono gomme ge se ka ba le hono fela ge be metlha le matšatši ga go be jwalo ka gare ga mebila ya rena ka gare ga toropo kgolo ya rena ya Johannesburg ka gare ga naga ya rena ya Aforika Borwa a go rane peace go rene tše ka moka go rene molao ka gare ga difatanaga tša rena gomme re latele melao ya tsela ka botshepegi tšatši ka tšatši le ke lenanego la gago ke lenanego la the afternoon take over ke lenanego le e le gore o ipsina ka lona gomme ga e sale le tlogile ka iriela ya bobedi jwale ke nako ya gore nna le wena re tle re kgaogane fela ka moraga se ke tlo bua ga botse semmušo ke re go wena ke re bae ga yo Alexandrane ke go topela tše di bosana bosana tše e le gore o ka ipsina ka tsona o ntse o le ka fa gae o ntse o le ka gare ga sefatanaga sa gago o ntse o le ka gare ga traffic bona re se fele pelo just sit back and enjoy the vibe.
1: You are listening to the afternoon takeover.